Dabwe dadi hun, ewa wi drindo inu e mon. Chemendo ti min rutano, shte e mono. De che tan yunat, che sen ta gote shpeten mat chemdo, win kato datak. Ne e shwi tamak che wan, de che te e monat. E gote e nu gote che wan, ka tabwe yen damak. Ne ga shpeten damak, kene che pay na wun tabwe. Wen kan stwa bete gote e mon, ka min rutna na umushum, wi kanash. Nad tam ke himya gane te pet kawasyut mas tuen no tashu inaro. Wen ka inu imet, no kuto es patenda kutanyun mag inu tapaj muno. Wen ka inu imet, no kuto ti abuitadish chichi inu daot na tutuasi mag no kuto es paten mat shenu. Inu imin, e kute den no chen mas tuen bandin inyun ka es patenda mat. Inu emin, egwadende tjeniste tadihin, ke tje pastamen kwesiben inu tsendamun, ne tepe tayanskat kaimin win. Inu du tjinanu, wikunu endamak shtanyunu, wemmutu wikunu endinanu, shtaymunu.